kubile ya pi baro ki paro long long sngam bat ka step ka bakmen ya pi baro ngapriang sngoba ya pi cha ka akash fani fm jong pi ha ushi spotlight point 100 megahertz bat paro long long sngam ngapriang sngoba ru ya pi shi ki program ba phebra phel ki bangin salam shpi ne gani ka station ge jungi ha gani ka sngi baro shi sngi ka ta ka arpo khundai tre ujimang 8000 arpo ndrio sa shi

Rock hier vanaf gebeurt op Canadian Akashvani FM jumping or she's by line mind real megahertz but hoi pidan dan ring cut by RJ Katie hagen ni singi hag program fun unlimited ke jingli ngal de pan wandra hab ka jingya kren hapreng ki angot ki shikrem te hakata ko ikam men ta ulang ulak li jingli ta kalong wang men kem men men ayo snow te ngayang siya sngo malo malang ako mga yotia ngayang sngo ba pipet ayure hapo wallet jonga mo hapo blabi sa jonga piwat ayu taka min kami ka sngap ba jama di uang piwat siti samla ne pimut lang usu pendom pendom mo penshray kanyi ti ilok mo di ti ilok yang ak pabriw le sila keren kumta mo ak handsome ak pabriw mdan iye hapo pla jong pi ngakalamwat ya kataka ngakalamwat ya kataka siti samla ngatip balada medon shawairu kan nampa e me da shiti kan shu text me kan shu message me kan shu phone le sema te te long te phi wat yo han la le ngo ang ta mo te te ku rem pan i ju bab no kom ta te nga kwa ban tip na phi pa long ha tui te ku rem i ju bab kom no yo ta long an puli e bet na phang ki ju bab ki bala poi ha ke inbox ko jong ap ya long ki pa long ki ba ya kloi ki best tet shisha kom ba ka long it's a bit more in sala menang menra susu ka jingli ka ba ka balai ni ski pa long ji sa plat ini kami ke message ke on good afternoon mga I Jenny ngatarai iwat ya ka pisa pi okay kampen syai I Jenny iwat pisa balong kemna kat na tengka okay ban kampen biria at masala no kandiat kambang mo thank you Jenny ya ka jubab jong pi si ba heb yang hello hello aja kiri ka wat ya ka pisa pi lada om deng and persyang biang ngade ba heb narang sao ngatib iba heb jungi iba syutia bha bat idi iru iba jokor bha do kata-kata iba sengtenat bha ban jupen perke ngiman kapor ba hap ngarang kuat susu ki jubab ki ban kampala na pima baham saka wadi ka message ka ang pisa ban yuk di sya step sya dukan sya mga I lebi hello lebi lebi lak kampen sya yuk ang kawat tekawat ka pisa bakan yuk di sya thank you so much lebi saka wadi ka message imat kawat mit mit PRJ mga I dame na nang temai hello dame kap nyar mo ndai tangki kelong bawat mit mit ngi ki long kemi ngi kentai ngi awat jing bam hi naki pelama lari gigi men kepa. Let's see nang ni menang tai. Thank you so much Dami from Nong Tamai. Nang ta. So we can message hello RJ ngateng ong ita imen kemi I wat mobile kenang banyo petu ya ka message jeng imen kepa. Shalak pai ni la sno song shit palat kelampa kerteng. Sno sno tenat mo. Namar mo kuat tip ikik e bagi lek buri te. Ki kham tam ki kan thai ki kham don ni ka to ka sense pi pa ek de bar ka kerteng ini bo mobile ma sa ka wei ka message ni ba deng na mau tri I ong ka wat pisa pi tharai de ba kam de ba ka kham la lot pisa ti ki kan thai ba deng e ba deng manohi mom long mong I kan thai ya ya le ban kan show ban kan dia ban biria ban ban bertia ban thit kan ni ba ka tai te ba deng na ta ka dau ka boleh shibun e ba deng na mau tri sa ka wei ka message good afternoon mga I Jenny ngatara iwat ika pisa pi lane ukwai Jenny la ong biang sa she said iwat pisa lane wat kwai ma lap kata ka kwa kwai ma she teng med kawat kawat ang tahap la pisa jong uta ulang kawat kwai don bong bawat med med don bong bawat ya ka mobile thank you so much Jenny so ka waiting a message ka hello RJ ngateng an ong ita imen kime iwat mobile kenang ban yop ito ya ka message jong imen kapat harai mga I kostron na umar oh iba ong ban wat mobile ide iba kostron let's ngatarai private son ti women ne oh yes, di Kostron na Omar. Kepala Shibu ni abak Kostron. Ni iba ni ikon ngemtip isu ama I Kostron. Kepala Shibu ni pi. Ngajua sengup ha piru pi juya shim minta shit rahim bagi program Fun Unlimited. Saka wika message ni ni ni ya. Iba ling doa na shilong seksi. Ang last lem ngam yo ben shim minta shio. Banga bun kam tika taka lo kawat pisa na bek utak men kepa. Na marbo umju ay pisa bay kau. Tikna ni iba ling doa shilong seksi. So penat shisha. Wat temat pisa ken riki dao ba. Ai kepala jengi em ngala ong te pianang ma bani ai masalah de thank you so much ba lindo ana shila saka we ka message ni ba hep na golf ling I ong kata ka men kwe ka juba bi men kpa da ka ong a klem wa de eh wallet in ring a shukwa ban tip pi bu ka dor jong no in ring a sham bu bun tang ki kat badan ka dor umat ma gandhi shayong ngan u men kpa thank you ba hep na golf ling here ba hep ya pi hap pen tho hab ban ai lat ban thot jokes no ma nga try kan hit ba te ko ji bone ba happy ka message ko jong pi ko ba julak barabon wala da ki don ki very close answer ya ka

Sai sin bien por lo que prensa pa' pig, ni de caca, Giovanni FM Jumpy, no she's by 9.0 MHz, alor, que program fan unlimited, tan ni gusni, nga shikwa ban pen kenma bien que jingli, que jingli kren apren ki ar ngut ki shikurim, nang ta y utau men kwa, u ong yi ta y men kmi, ba men kmi, ngay os ngu, ba pi wan, ayure, ayura pala jonga, nin min mien, de ta ka men kmi kong, an wat yuhi, ting ong, ti u kwa ban pendom pen shrai ta imen kme u ong nga thrai phi phi wa chi ti samla man ne ha pla jong ama ti ta imen kme yong u ka dur man wa chi ti samla le yu la da medan sha ka samla ro kan shu text ne ko le me kan nom ai da chi ti ti u kwa ong ta phi wa ayu ha imen kme nga kwa ban tip na phi pa lok ba i ta imen kme i wa ayu ha pla jong imen kpa ki ju ba da nang poi la bon i ba hap sa chi sen yang ni la ju ba Iba hab yang day bakawat raja pi uklet menaya kang adi ba nak

na la ong ti iba hap iba nang ma ben pen ko meng ti iba hap na rong sao ko blay shi bon okay nang ta kawat raja mo nang try mo lap ka kawat raja shi ting miet so ka wei bide ka message nang ta so ka wei ka message iba oh kani gari ka juk hi jing iba hap kong mem yang kawat pisah hi ngap kawat pisah hi nga ipla imen kpa jong em kawat pisah nga kwat thit jing bam kwat thit kwai kong mem kong mem ni barong ya long kpa mo nga tarai mo wat men kpa ro em teng teng shit wat pisah ta na pla jong ki men kme shit dong ai se chpo ring ka po ring ka na le di sha le thit bi ri thit secret ban ban kong mem ko play shi bon so tnat ba man ko di kong mem shi tu khana me phang la di thank you so much kong mem so ko wi message imen kme men nen men mit wat kwai ban bam namar bi men kpa em ai kwai rete por bala de bam ha ha okay mano ini klam ya tu kerteng la song shit palat kata kaya bam kwai number bekut not not are not ta nang tas kwai ke message kasin mending kong mo RJ kidi bang shim menta gani ke program nga tengan ong kwat kwai from Rila hello Rila nga priang sobai pi shaka akash vani fm jong pi ngait nang ni shi kamat ni long palok no morila but ki wei di ki palok ru te ke play shi bo ni jin shi mentan jong pi darling pi ong ba khawat kwai nga thai rila ro ila di di besmo tan ban bam kwai ne rila de ni em so ke wei ke message ngan persang biang mo aji ta imen kemi iwat pisa yo ai bai shana ya ki kon nama imen kpa em chu ai bai sha bai shana ya la ki kon manga i kostron na umar ade i kostron la jubab arsin menei ong kawat mobile menta i ong ba kawat bisa ban yo ai bai shana ya ki kun ta ble shi bun ya ka message jong piro mo ka stron sa ka wake message ba hep na golfing sa shi sin biang i la juba bi ong ka men kimi ba kta ya ka ta ka wallet ka ong ba nga shu kwa pe ya ka tliu ba pe ya ka ta ka wallet ban ngan su serdep namar ba man ba nga pan pisa pi komen kpa pi ong om judon pisa ta ka dao nga tharai la pe ka wallet tap selang komen kepa nama gajing start cuba komen kemi thank you but have golf link here and along and but happy la day ban to jokes no more glishy bon eh but have na golf link ya kan ika cuba ke jong pi kepada long kepada semua tanah si syahdu kata kata sin biang bahap narang kesaw em ibam ju give up iba sultanat bahapan naik pa si ay pa tang ban yuk pen biria pen samarki pen komik ha kan lega program fun unlimited sultanat si syah bahap nang tadi sekarang ni kau bagi message yang bahap sisin biang yang day bawa lipstick pi namar badang namar bada don lipstick la mit tang kasyat real bet ngadi bahap narang kesaw lesi la la mit kasyat real mo bahap ita iben kme makinang men kme kena mentat mo ban siya kira no ikata day bapen rem inu inu tang banyak setenat ya biria lesi la setenat banyak syat real la tak lipstick bat umen kepala isyrai lesi ula buri bat kalau hawat biang no yo la shim umen kepane namar bubla israya ka thank you so much but have narang sao piru em pa pala shisha pita pita nang shisha ma thank you nang ta dia okay so kami ke message di bawah but have keju hi gane nang ta na iba do na lao sotun ka wat du ma pitarai ke kuat di kai teng teng hello ba do ma mentang kentai senerang ma pshuk tu ma kila ya lek langkum ta teng ngar kelempat dan mention ba kita ki badi shikurim yuk di ki kena temai mentah rung imtip di kena ki badang mentah ma kepor jengi mencate kepor badang kam ya rang ba mencuma te let's see kuat kam jadah kam jah kam tahan so tu nasi syam ba do na lao sotun kejubat chong piro let's see ka wat du ma kembang i iba hai mene kham sha kamar yong le se ka war raja so go wake a message na ilisi lesi oh hello kidi ita imen kimi iwat pisa na ma ita imen kpa em i pisa do na bha ya i ha kata kata ya wa ilisi okay so tana ma ba bon na prem jopi pi ong ba ka wat pisa ba pi ai la ka jong la i jong i jong i dao dan ba ong ba ka wat pisa ban thiet alumri ban thiet jing ba ma le shopping ma le thiet jan ma pi ba pi ong na mar ba ka ai u kawat pisa namar ba u ai pisa u ai bai siu duna than ya ka ma kata kata yo te wa no hina pala jang u de dan bong ba ka syukwa ban sim pisa ka de kata so ta na si sai pi ki pala ki blai sim da ha ka ni ka kla ka ning kong ha to ngan syu ai la ki wei pat yo ki dang don ki bedang kwa ban beso ya ki khana biria ki jong ki halor ita i jing ede ya pring kini ki armut ki syukrem le si wat ka e ka dao ka bala ban perlong ni kan ni kemen kemen bahkan wat jing wat hapala jang ubat don ayu lesi hapala tengah kuat mentip na pikin ki perlong ma lesi don ayu hang ta hapala

in remasen klip di kor yu kalas ngau syrai teka jubab yi tai wi jing jubab em hadu bau tau briu u haban sngap no tenga ko ban tep ne pi par lok ba ke e ga jing akran let see ha pereng kini ki armut ki briu ki be don ba shong taxi lang kata sngi ba u tau ba u klip di kor yu teka kata ka briu ka jubab no yi tai wi jing jubab tenga ko ban ne kli jing mut ne pi ba let see kata ka briu ka jubab kom no yi tai ba ma yi pala le ban i ba samla ya ka pa sha kana za prasa ni we no ara la i we tang ha ka program fan unlimited rj kidi ngi sngi

ito o khlam poilut filil manchkin message jong phing an yan ashakmat ma jba ba arte rj ko ang be direct ngamon yeme namar namar kala thaj ba ubnia ko ba ulorni artan ya kata kata dau kala dom ya u be si bo iddo namo ko doctor boro boro ki ang ni thaj ba ulorni dan ba ang bangade sikur ban me ko ta ter ter tang ar ngut tang i ba long rin tiang mi kong nak ba ba yo be tek ya ga jibab ka ba i dan i kedi Padu na lang sutun ro. From where did you get the correct answer? Thank you so much, Padu na lang sutun. Sekali ke message, hi RJ, mga Jacob, jubab, ba, ka jubab, ba yuk di kurnia. Ta, hello Jacob, thank you so much. Seiba hap narangsaw pada iyong. Jubab ba amu RJ ko ang adi syukur, but pi ngadi iba hap narangsaw. Yes, ba hap, everybody says that. Sekali ke message ni Isuba, yung hello RJ nga Isuba ngan ong kalitwat ka kat ETM. Ani, kong Suba, pikan miyok sengau, juba baning kong ngalada banay mo. Baka wat pisa tapi, to. Tangan siya tu no ikini kiba job, iba lung rin titiang. Lil manchkin klem poin lut message jong pi wat laka tas. Ngutan at bahay ka message jong pi, nang ta ikong nak kerba, bat iba do na lao sotun. Ka jubab kom ni tapi, namar bau lalor ni tan kum ta. Onda lakli sikli tan, te hak bakut namar bau la ibha samla, ukli no pi dey kur ayu kata ka kong ka jubab ka ong ade kurkure utu chips kurkure te ba do lau soton balung rin tiang an kong na kurba big shout out to three of you thank you so much ai ka jubab kam tang ong ade kurkure dala long kum bakren komik la long kum bakam mon jubab hi namar bakala kren kelan kala kren komik no den ya te kubli shibu ne bro ki blai shimen da ji shimen da jo pik la long ni ka program ka bahit bahang la sno toil de la pang so rendang aku adisha sing no dia te kubli shibu ne ka por ka bakor ka jo pik pila yes Ya kan ikan program Fun Unlimited Naduk kat ar Naduk kan ikan buat Di nai sahabat dengan Shiz Palai Pondio MHz Nama Ngin saya syok Berkakas Wani FM Ngin saya syok So Berkakas Wani Delhi Tang Shiz Palai Pondio MHz Kebeli Shibon

New Trap. Papiya don rekat bat ngi ha ka Akashwani FM Jongpi kapor rap sao san po minute ngi don por sa kumash po minute ha ka program ka jongi ba mentaka janmit to ngi sngapat sai ka wei ka jingruai jong i lawei pranai mar banyang ka jingruai ka bai ai kerteng husiar lutlid.

Farmers Empowerment Commission uba PS thank you hoklam hagni gski deliang yong ole banjoru hajrong emkam o punye to kerdan katkam gejuk yegur komrep ko manle galat ko pun he pun kemai ya yonong yong kiwarem ka election ko chi sin asnam du neventa kam ghalia he to og si raja sabha pun man ka khat pratri yong nawun ru nei bha ka samoy kre ekam yong MP wakat ni ukut ka ka arpha witrik yong na wunru. Nel yang chief electoral officer u BDR Tiwari, hau pen tip ni kesingiling bagi yuta do angu wa, ya kacing pen tip u banyak upun miya kacitrik yong na wunru, nai te iya tak pertut upun yang haduk ke peratrik yong ujo upunai, nai te ipek ibicar banyak ayo kikot kisla uman ka ka kenditrik, kat wai kacing pendam pertut, uca haduk ke kat witrik yong ujo upunai. Ipor diwa sedang tak bot uman ganado ipor kende waji istep hadu so waji cerin sengi hakat praterik katwa ya ipor nyaw bot wan umani hakajo higa sengi nado ipor san waji chanen ijen me. Nel yang kibu krek yang kecenat election the dep ki wawlipek du sindri dey wa tak rukam dey wa banyak ya kita tak bot hago da gentu gile ya kisensai pertai chapang gi rukam tak bot ka wa hapo ka single transferable vote wakam jo le ka rukam yong ka open ballot system. Hei to awan wak special intensive revision yong yi tak bot na ilang Tiwari ong wa dadap pen krek na dong hadong yi gitiar kita tak bot na ilang gi boot level officers le da lai gi chakamat hei to wak gikam esikai dia wa lai jiki man yung man sem na ibenta wa lum yutip chapang gi tak bot wa yu sam le ya ki form. Ka office krek kam yong u district transport officer is Khasi Hills de pa ga yoro ki boskur ne te ki taksi bu kam jo le ki kri semen ki bu li tho ki kna skur wo bot renti ki he ye to u gi an chong gri kam ber kadau ha ga dulir yong ga registration certificate le ni ga RC ha pun snyau ye ni ling ba ga yu tho ga pun mi ha ga nong ba shlong Nel yang udit yo de maham u yo waro kam tam mi gikeri gu jo kit parat po di gu chongkeri wala de chem yeki wan gi open kenya ga an u cha apan chi tom gi hapo gi kendon yang motor vehicles act kakandis pa pra pa pra yeki ni ga hukum de pen mi to open dikena ye chnga nyong gi kena skor gi balai wa one skor lingba gi ni gi keri ga tan East Khasi Hills district waro ka wi Nel yang kecenak transport selek kentu go ye waro kita dari geri wo yu pelai lek wakam jo wo bot ki gi kendon gi de bot wakam jo lek wo kier la new yet ne pen bo ni gi geri ki boleh thok li bot skor kenang wo yo break ne ma wakam jo lek yo em ich ngan hai lai wan ha perdi gi geri wa ki kena skor ke film khasi ye ger tip kam ke haling kha beneng the Elysian field ya ger pun wandur do ba perdip korba Dacha apam siya aga hapa oka thup yong ki wichi pao tali ki phlim. Hapa oka ri India yong snem arajar arpao san. Da ka Fibrasi India. Ka waman ka dak yong I kaap chikhamat. Wai job yong ki phlim cinema. Ka ni ka phlim khanda ka I ka parom yong inrung riku chong chanong ki urangsa. Ki wa nyaw liar chapang I dok nong. Nei te imaya. Wa kamjo le I im. Dewa im le I te ikirmen. Haka chanong ka thao ki im lang ka sa lang. Haka ni ka pertai yong ikala. Itimit yakin ke film nawani hadian yai pten yong ka wapun yo ha soso tam auditorium ha nong ba ashlong ha ga ba ni ke film upun yo yaka hado ka le ba wi tri yong unai san wen ai liang yo pelai le de kentu gi gi pat ba o e gi yai kercha ni ke film ka si de bi pat yaka ha ki cinema de lang wi ba yung sem gi yong ki ha ni gi sngi ki ber pen yo yaka ha chwa upun kut no ha ki ni gi sngi wa wan The product of our poetry for good such a saint and Yabi Yanginiki, Mat Kiwakong San. Yakalamulat Kajalau, C.H. Vijay Shankar, Wagi Kanapurig, Yamantoy, and a scholarship, Haka Tiaule Kamenyaka Jan Jatia Gorov Utsav, Wipe Bow, MLA Gamakondra Constituency, Wabante Dor Lingdor, Yakatau Kre, Genders Resource Center Hajongsha, The program hajrong guru kam rep scientific azola cultivation penman ke sarkar Meghalaya kam chiwenta open khran ye rukom yo nong ki rep ha ga khat pratrik na wen ru bo por open man ya ki election raja sabha kam chiwenta ipen kre ya ka wat ka khat do to prolog de gitik kubor ka tur poy chukot na ka akashvani shulong katunya bani ya ki program ki bo